Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rakata Hunta Amakula. Ngayon na ngayon na ilok ng pilyama ang urkumanja. Ang urkumanja ng pilyama ako ang anyong naningal ka Elngari Uramara. It's from Picatin Island. Anyong naningal ka. And ang